0: alibeera n'ensonga emumalawo nga yeefaako yekka. Razaki yagambati
1: Razaki yatugamba wano nti ku lunaku olwo buli muntu aliba ku bibye obutafa ku muntu mulala yenna si nsonga amuyita atya.
0: Gamba ebikulu
1: sinsonga amuyita atya.
0: Buli omu ali ku lulwe,
1: buli omu agenda kubeera ku lulwe.
0: Buli omu mu bwa ku lunaku olwo aliba n'ensonga emumalawo nga yeefaako yekka olw'obuyitirivu bw'obukalu bwo bw'olunaku olwo.
1: Allahu akbar walillahi la ilaha illallah.
0: Njagala nga tetunnaba kugenda kitundu kisembayo, tusooke tuyimirireko awo kato. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatunyumiriza ebigambo bino n'atuwulira owooluganda lwagenda okudduka baganda be, abazadde bagenda okubeera nga
1: badduka abaana
0: badduka bazadde baabwe, omwami adduka omukyala, omukyala adduka abaana,
1: abooluganda
0: buli omu ali mu mbeera ye, kututegeeza nti ebyo abaana bwoba balina obavunaanyizibwako okuwona okubeera nga odduka abaana bo ku lunaku lw'enkomerero, obuvunaanyizibwako okubakuliza ku busiraamu obutuufu n'okubalungamya gye buli. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, mwenna muli balunzi na buli omu wakubuuzibwako kiyalunda. Farrajulu ra'in, sajja mulunzi eri abantu b'ennyumba ye. N'omukyala mulunzi eri abaana be, balina muvunaanyizibwabwe. Abaana banatera okuddayo okusoma, obateeseteese otya okubeera nga bamanya Allah subhanahu wataala? Okuumya otya obusiraamu bwabwe okusobola okutuuka nabwe eri Allah subhanahu wataala? Yaqubu alayhi salatu wassalaamu, waliwo ekyafaayo ku ye, omukomanyi batafsiri kiyaleeta, yasisinkana ne Yusufu nga bamaze okusisinkana Emisiri, azuuse, wabaddewo okutabagana ne baganda be. Kyava Yusufu agamba Yaqubu nti baŋŋamba nti wakaaba nnyo, wasukka okunkaabira, weerabira nti al akhiratu tajmauna, nti enkomerero egenda kutugatta tusisinkane ku lunaku lw'enkomerero. Namuga nedda mwana wange, ekyo nali nkimanyi, naye khiftu an yuslaba dinuk, natya eddiini y'okuggibwako. Nga eddiini y'okuggibwako kitegeeza tetugenda kuddamu kusisinkana lunaku lw'enkomerero. But kasita twawula eddiini, nze ne nfiira ku busiraamu, gwe n'otafiira ku busiraamu, kitegeeza butadde kusisinkana. Akati aya zino zireetebwa kulaga ebigenda okubaawo naye nga mulimu okuzuukusa abantu nga tebinnaba kubaawo, bamanye kiki bateekeddwa okukola, kiki bateekeddwa okubeera.
1: Barakallahu fikum. Hatuulize oli ku mukutu gwa nsonga 17 Palo Africa Radio, ekkula ly'omuntu wa bulijjo, program atafsiru al-Quran al-Karim. Tuli ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Kisa, tukyagenda mu maaso insha Allah taala. Sheikh
0: aya ya 38 tuyinza okukiyita ekitundu eky'omukaaga mu ssuula, kubanga ekitundu ekisoose kye tubaddemu okukoma kwa 37 kibadde kiraga mbeera biki ebigenda okubaawo nga batamaze okusookera n'entiisa y'olunaku egenda kutandika etya. Egenda kutandika na kufuwa kwa ng'ombe, era bw'erimala okufuya abantu bagenda kuzuukira, era oluvannyuma lw'okuzuukira bano bagenda kubeera nga buli omu adduka munne. Akati zino aya eziddako mu kitundu ekisembayo, tuyinza okiyita ekitundu ekisembayo okubeera nga kiyina akakwate ku kikulembedde, ziraga butya gamba kye baali ku nsi ne kye bagenda okubeera ku lunaku olwo, buli omu kyagenda okuyingiramu kigenda kweyolekera mu maaso g'ekyenyi kye.
1: Allahu akbar. Buli kye nawangaliramu mu nsi n'embeera gye nalimu bigenda kweyolekera mu kyenyi kyange,
0: mu kyenyi kyo ku lunaku olwo, kusinziira ku ntunula gy'ogenda okutunulamu.
1: La ilaha illallah.
0: Olw'ebyo by'omaze okukakasa nti bimaze okusalwawo nga bw'olaba abantu omuntu asaliddwa omusango nalabye omuvubuka ku mawulire eggulo yagenda n'alumba pulezidenti ng'ali e Kawempe n'ajja ayite mu bantu agenda amusisinkane mbw abe ne byamugamba bamusimye
1: emyezi
0: 14
1: emyezi
0: 14
1: emyaka
0: ebiri mwaka n'okusoma naye yabadde atunula muntunula ng'atunula muntunula eraga nti atidde n'okutuuka wamusaidde ekyekibonerezo naye abamaze okukakasa ndi bagenda kuyingira ejjana bagenda kutunula batya abakakasizza nti bagenda kuyingira omuliro nam okusinziira kutya bayeta mu nsi nabo bagenda kuba n'entunula gye batunulamu erabikira mu byanyi byabwe tegereka kitegeeza nti buli omu kyagenda okubeera ku lunaku olwo kigenda kubeera nga kirabika ku feesi ye mu aya zino agamba Allah subhanahu wataala wujuhun yaumaidhin musfira ebyenyi by'abantu abamu ofuna ebyabagenda okwesiima bigenda kuba byakayakana ku lunaku olwo ebyenyi by'abantu abamu abagenda okwesiima bigenda kuba byakayakana ku lunaku olwo sheikh yagamba nti
1: mu maaso g'abamu muli akayakana ku lunaku olwo
0: ebyenyi by'abantu abamu abagenda okwesiima bigenda kuba byakayakana ku lunaku olwo ke makulu agajjayo ekigambo kyayogera dhahikatun mustabshira asatu mwenda nga bisanyufu olw'amawulire amalungi agalibaga biweereddwa olw'obuwanguzi abakkiriza bali batuuseeko ebeni bracket nga bisanyufu olw'amawulire amalungi agalibaga biweereddwa in bracket olw'obuwanguzi abakkiriza bali babakoze eki
1: batuuseeko
0: bagenda kubeera basanyufu
1: sheikh n'akikkaatiriza n'agamba nti nga gasekaaseka era nga masanyufu
0: ategeeza amaaso naye ebyenyi byabwe
1: andi n'ateeka mu buraketi n'agamba nti nga gasekaaseka era nga masanyufu buraketi n'agamba nti ago nno ge maaso g'abakkiriza
0: nam taro kati ekyo ekitundu ekisooka ti abakkiriza bagenda kuba n'endabika nga yanjawulo ya ssanyu kifaanagana ng'abayizi abaasomye nga bagenza okufuna ripooti ne babaawo ababbirako tomanyi ffe twalinga ku ssomero abaana ne bakugamba abamu nga amawulire balina bwe bagafunye tigwe wakulembedde ekyo abayizi bakiŋŋambako era nekibeeranga bwe kiri tigwe wakulembedde mu kiraasi gundi eno ŋenda okuwulira okukomaawo amawulire nga mubali ku gundi esooka ddala nga bwekitokiri naye bagenda okubeera nga babayita basoma ripooti nga gwe olina akamwenyumwenyu ku matama kubanga omanyi nti olimu bagenda okulangirirwa mu basinze tegereka nebabawo bebagamba nti gwe kyebyakukoze era naye agenda okutuuka nga naye embeera erabika ku maaso gi dhahikatu mustabisha kyabagamba Allah subhanahu wataala yogera kuba jemu wa wujuhun yaumaidhin alaiha ghabara ate ebyenyi ebirala ebyabo abagenda okuzikirira bigenda kubeera nga binyiikaavu biki binyiikaavu ekigambo kye twakozesa wano okuvunula kyanjawulo nyo seeka bigenda kubeera nga binyiikaavu kibaita obunyiikaavu
1: era ndoza tukiyite kwekwekaba
0: abyekabye
1: biraga enyinyike
0: biraga enyiike twabebugere tugamba ji tugamba nyinyike
1: mugamba nyiike
0: tugamba nyiike
1: abebudwaga nyinyike
0: simanyi oba abebudu bagamba nyinyike oyinza okubogeza kibatoogera bagamba nyiike
1: ale enyiike nge yeeyolese
0: ku maaso gaabwe akati ne ekigambo nyiike abantu bolwalera abatakulira mu Luganda bayinza na kyero obutakitegeera ngabye kabye
1: kabye kwegamba tuchanguize atuuliriza ono mutaya akasituko emyaka 14 nti ngenabu ebetimbye kumaaso
0: ngebetimbye kumaaso
1: wallahi
0: ikigambo kyogedde bakirisha kijja abagala okutegera
1: batege saba Allah kirize naye atutase mbere yo
0: ate ebyenye ebirala ebyaba ebyabagenda okuzikirira in bracket bigenda kubera nga binyikavu naam amakumi ana taro haqo ha katara
1: Abdul Razak mukaddi wa fono rahmahullah ta'ala rahmatan wasi'a agamanti kwana agamanti nemu masa malala kulunako olwo galifuma nga gajjudde nfufu yajiita
0: ekigambo gabara kitegeeza enfuufu naye olwo obafuunudde ekigambo kyennyini nga bwe kiri so nga amakulu gakyo ag'omunda bigenda kubeera binyiikaavu kati taruhaquha qatara taruhaquha qatara nga ekizikiza kibibisse
1: ekizikiza nga kibisse
0: ebyenyeebyo kati ekyo ye kiyayita enfuufu nga biddugadde olw'obuzito bw'embeera bannyini byo gye bagenda okubeeramu ku lunaku olwo
1: shekhe njala nkwebaza ku lwabatuuliriza barakallahu
0: fika barakallahu
1: omuntu bw'aba awulidde ebigambo biri ate wakola bulungi kubanga ozize ne tafsiri zino eziwerako ne tafsiri ya fema nyikidwa enyo ne tubera nga tutambula nayo omuntu ayinza n'omutuuka yandyaddatu okuwakana ne banne agati simu yakimuvuunula naye bwe tuba tuvuunula aya ku aya ngevuunulirwa mu tafsiri ziri ez'enjawulo
0: ez'oluwarabu ezivaamu ebigambo bino byenkuvuunulirabigambo
1: bino ebituvuunulirwa kati ne ya mukadde waffe gye tulina ebunyensi
0: buli omu gy'alina
1: amakulu nti omutasobola kuwakana
0: era omuntu era asobola okwongerako kyalaba nti kyetaaga okwongerako mu Sheikh Abdul Razak oba okusigaza kyasigaza nga laba nti kyekisinga kyetuleese
1: naye nga tekiriwo nti ebivunulwa mu tafsiri ez'oluwarabu nti bimenyawo bye Sheikh Abdul Razak
0: naam era mwe yajja okuvuunula kwe taruhaquha qatara taruhaquha qatara nga ekizikiza kibibisse nga biddugadde olw'obuzito bw'embeera bannyini byo gye bagenda okubeeramu ku lunaku olwo
1: ye n'akugamba nti nga bugabise nga bugabise obuddugavu bwekizikiza
0: bwatu byagamba kitegeeza nti enjawulo ntono nnyo mu bigambo baani abagenda okubikkibwa ekizikiza ulaika humul kafaratu lfajar abonno bebawakanya Allah abonoonyi abonno bebawakanya Allah abonoonyi tebakoma ku kyakuwakanya Allah bagattako n'obwonoonyi abagatta wakati w'obukafiri n'obwonoonyi
1: era kyekimu kiriza nkuwumuzeemu eddakiika emu bbiri ate oluvannyuma ennyo insha Allah
2: mukyala
3: owanzi mwana
2: nafunyeemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko sente nkusindika osobole japaani kuba ndagenza okitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuuli terikyalina valu yamanyi gyelitugattako
3: mwami bizinesi ennaku zino si nnyangu
2: ate ziti
3: olabye otya bw'okwata sente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa abajoyita coffee works limited ne batulimira emwanyi
2: nezikolaki
3: olabye emwanyi za daddy mukyalo abajoyita coffee works limited be bazimulimira
2: vaawo
3: zeezo emwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala ate nno mwami olaba mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga tetwesitulesinze
2: vaawo ogambye kozi babayita baani
3: joyita coffee works limited
2: nkitegedde lwaleero
3: ntiti
2: nti behind every successful man there is a woman behind.
4: Basange wakiso ku Hoima Road, kuchisimbo kuli Sentinel Bank, esimu Zomusanvu mnana musanvu. Chenda musanvu. Chenda musanvu. Note musanvu. Uwa office line 0200. Chenda muenda. Kumina bili. China na muenda. Nitaka likwasa aba Julita Coffee Works Limited. Otege kerebi siravyo. Emi umaso.
5: Uyagalo kuchuso uru nakuruwa buli joo mfuro lukuru. Fuga amazi. Usemo 14 tambi spaghetti. Emi sigadevi ekolevi oka. Sanyu lioka. Liyemubera mwole kedeo kugavula spaghetti wa tambi. Muomu ebitagambika. Mulunji nyo. Ate akusa. Aba ana basama kubuongeza. Aba kuru. Babu gana sanyu. 14 tambi spaghetti. Akole waba Bidco Uganda Limited. Ina wefu nilo uo. Okuvao. Kuduke li kulila.
6: Uchali wakati mo program
7: Tafsiri la Qur'an al-Karim
6: Wanakupal FM
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Jala kukulisayo mkwano yunna Jyo vade mkumula muko Okuko umudim Webali nyo Webali redala Okubela ncho cheku mide kumukutu Gwensonga chikumi mumasambu akatonyeze mwenda palo Afrika Radio ekulali omuntu wa bulijjo nchali Sheikh Kaketa Bakari Khamis Chitata tuchatambula ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Mukisa omukenkufu saba Allah amwengere mukenkula mudini nafa tukenkule mudini era tutambule mukumanya tutambulire mukumanya bannange tulina okutambulira mukumanya tugenze okuwumula mu nga tumaze okutuuka ku aya ekumi eya makumi ana mu
8: Ebibi kayesemba
1: yesemba yo katika nguzi iwe sheikh ate abekenge bijatu wamu tulabesha
0: kakati ya webitiwa ngapo tuwabala ganyisa tiputipa tukumira tafsiri eno tutunulira tafsiri ya sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymini rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa Saba Allah subhanahu wa ta'ala teke chitanga na muntana ye.
1: Allahumma amin.
0: Aji akaya kanye.
1: Amin.
0: Gabu ya akaya kanye nseno ni jirimu ye.
1: Amin.
0: Amusime. Amin. Ela tusinkanye na ye.
1: Amin.
0: Kwa kutukendo kumusinkana. Sheikh bu yari ya funule seno ya gamba. Yanga funule di gamba bino. Tutandi sena vyo. Ya gamba wati. Yawma ya firru almaru min akhi. Yawma ya firru almaru. Min akhi unaku omuntu aiduka muganda we min akhihi shaqiqa min akhihi shaqiqihi au alabi au alummi wagendo okuduka muganda we gwagatta na yetata ne mama gobeita shaqiq shaqiq oba shaqiqa oba muganda we gwagatta na yetata oba muganda we gwagatta na mama abonno bonna mu faraid mumali obusika buli omali na ensika jasikamu singa muganda wafa buli omali nashi okusinzira ku ddala lyakola ki lyalimu mu ruganda lwalina kwa yafudde wa ummihi wa abi al um wal abu al mubashir mama ne tata bananyini mwana والاجداد نبجج ايضا والجدات بجج ابسنج نبجج ابشار بنبا ينجر مويتو يفر من هؤلاء كلهم
1: الله
0: وناغنا كبدوكا وصاحبته زوجته مشال وبني وهم اقرب الناس لي اي بانتا سينغو كبيرو كومبيناي وحب الناس لي اي بانتا سينغو كواغالا ويفر من هؤلاء كلهم أو ناقينا كبدوك قال أهل العلم بنانينا كمان يبقى جلال أوتيانغا نيوش بيتايرم وطوليسو كتوبو لنبي غامبو ممان نيكت نياتا لزا بأهل العلم أبا مسوكا بغامبك قال أهل العلم يفر منهم أقينا كبدوك لألا يطالبوه بما فرط به في حقه من أدب وغيره balime kubeeranga bamubanja ekyo kiyali ateekeddwa okubeeranga abawa min adabin empisa zeri ayina okubakulizaamu waghairihi n'ebirala byataasobola kukola
1: Allahu akbar
0: lanna kulla wahidi fi dhalika alyawmi kubanga buli omu kuluna kolo la yuhibba abadan tagenda kubanga ayagala abadan mbeera yonna an yakuna lahu ahadun yutaribu shay okubanga waliwo ayina kyamubanja buli omu ayagala awone
1: kusawe tewetaga kubanjibwa
0: tewetaga kubanjibwa
1: o tochi alina chance ya kola mirimo jijuza weba kubanja
0: oyagala kulaba kaifa tanju onotya likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kullu insani buli muntu mushtagilu bi nafsihi ngayefa ko yekka la yanzuru ila ghairi tafakum lala kabenyina
1: omuntu aliba mwe chaagala kubanga ye yabanja nga tabanja
0: kabe kitawe bwaba yabanja tayina busi niye buli omalo ozanti
1: njagala nze manja
0: so so kumanja walahadha qala walahadha lamma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiy omalo gamal sallallahu alayhi wasallam innakum tuhsharun nabiy agar hadith basima mugenda kuzukizibwa mugenda kunganyizibwa oluvanyuma lw'okuzukizibwa mugenda kuzukizibwa bwe manchi vunula innakum tuhsharuna yawm al-qiyam mugenda kuzukizibwa kuluna kulwenkomerero hufatan natumina nga tombigere
1: Allahu
0: akbar uratan namuli bwerere
1: tiyaina kagwe
0: horula nga nebi kutebya abajibwako sagala kuchogera bwentu ne yulimiru labikarusha ame munsonywe nga nabatayirirwa ne bajibwako ye bajibwako nga batayirirwa bidizidwa bibadizidwa bidizidwa bidizidwako lwaki Allah yongera okubalaga nti ayina obusobozi bw'okuza ku kintu kyonna anti gye babisuula babisuula bifo ebyenjawulo naye agenda kubizaako qalat aishatu radiallahu anha mukyala aisha kyavanga nabbi amaze okwogera ebigambo ebyo arrijalu wannisaau yanzuruna baduhum ila badi abasajja n'abakyala nga bwemwatunula ku munne okanye tugenda kusukana tuli bwereere qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam nabbi kyavanga masa sallam al amru azam min an yanzura baduhum ila badi ensonga nnene okusinga kyolowooza ekyokuba nti ono atunuulira oli n'oli n'atunuulira ono tewali ayina budde butunuulira mulala nakumanya mbeera gy'alimu
1: olw'obukaawo
0: bw'olunaku abantu kye baite basuubira nti kigenda kubaawo bakirimu
1: nga si kirooto
0: qaalu man baathana min marqadina ani atujje mu ntaana zaffe ba okwejjuukiriza nga bonna bakuŋŋaanye obasuubira kubeera bani musatul qamar yagamba allah subhanahu wataala katono nnyo ayanayo kanji basomere bwembanga ntuusewo mangu yagamba allah subhanahu wataala mu qamar ngayogera ku lunaku olwo lwennyini yagamba subhanahu wataala mumpuliriza olunaku lumuwulire ebigambo bino bigambo binene musatul qamar naam yagamba allah subhanahu wataala agamba nti khush fatawa baleke yauma yad'u da'i ila shay'in nukur ayo kumeka ya mukaga ya kumeka
1: ya mukaga
0: ayo jensomye ya mukaga baleke baleke olunaku lugenda kujja naam baleke olunaku lugenda kujja kanso ekikanso kenchi komyawo nire kuchenjagala ekisingako khush olunaku engomero egenda okufuyibwa khushan abasaruhum dhalilatun absaruhum yakhrujuna min al ajdath bagenda kuva mu ntaana kaannahum jaradun muntashir nga balinganga ebiwojjolo ebisasanye mu bbanga obanga bolaba ensene yakhurujuna min alqubur kaanna fi sa'ihim ila mawqifin alhisab yaradu muntashir nga okwanguwa kubanguwa mu genda eri ekifo bagenda okubeera nga babalibwa balinganga bolaba ebiwojjolo ebisasanye mu bbanga njagala okuba ekifaananya atuwuliriza ng'abantu bonna okuva ku baasooka paka ku baasembayo bonna bazuukidde bali ku nsi batambula bagenda mu bbaliro mukisa ne bajjajja be ne bajjajja ne bajjajja Nibata ulira kola ili na ili. Ne Paulo watio. Ne Sheikh Keto watio. Abafuzi na abafugibwa, abagaga na abavu, abenu na abadugavu. Bonna.
1: Abatta na abattibwa. La ilaha illallah.
0: Bonna. Abakiriza na abajemu. Bonna okuva ensulo yetandikawo. Bonna bagenda kusukira. Kyava Aisha agati kigenda kubeera kinabira mugati nedda. Al amru a'zam min an yanzura ba'dhum ila ba'd. Abali abadeko muntale ezali wano. Eza saba saba mbisere yo bazimanya abye masaka. Tingade sobola kuvuga olina agamu ndigundi aliwa. Abe ruwero basobola kunyumiriza abali mutote basobola kubeera ngoli emundu evuze etokota. Oli ali nabeera nga akyagamba nti tulinde gundi.
1: Omwana anga agenze manju
0: mulinde. Mwana anga agenze manju mulinde.
1: La hawla wala quwwata.
0: Taliyo. Ninga chichitono. Chabagamba Sheikh. Thumma qassama Allahu an-nasa fi dhalika al-yawm ila qismayn. Oluvanyuma Allah nabeera nga abantu ku lunaku labatekamu emiteeko ebiri. Kati kitegeeza nti ekitundu ekisembayo kiraga aqsamu an-nas fi dhalika al-yawm. Emiteeko gy'abantu mu lunaku olwo. Musuleemu. Ufuna?
1: Naam Sheikh.
0: Chabagamba Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala wujuhun yawma idhin. Yani yawma al-qiyama. Ebyenyi by'abantu abamu ku lunaku lw'enkomerero. Abakkiriza. Musfiratun bigenda kubanga byakaya kana min al-isfar huwa al-wuduh bitemagana lianaha wujuu al-mu'minin kubanga byanyiya bakiriza tusfiru amma fi qulubihim min as-surur wal-inshirah bila gechiri mutima esanyu okwakaya kana ko face nienda bikaya byo egenda kuberaga esanyu eriri munda mutima oro wangu zibagenda kutubuka
1: Sheikh ngatumaliliza
0: bende shikameka
1: ndoza ngabiti
0: chabagamba ngatumaliliza
1: yes sir
0: wakatun yani mutabassima abiri kaka mwenyu wa hadha min kamali sururihim echo chechirago obujuvu bwesanyo lyabwe mustabshira ay qad bushirat bil khair ay mazo kusanyisibwa n'obulungi lanna al malaikata tatalaqahum wa malaika bagenda kubeera nga basinka n'abakiriza bil bushra nokubasanyusa salamun alaykum tibtum
1: Allahu akbar Allahu
0: akbar nina bigibere je muri fadkhuluha khalidin muingire jana muri bawanguzi Allahumma jalna minhum وتلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الجنه يومكند مجسكيدو ريو يمواكولا ملائكه بابوزا ايوزا ngamwesimi ngamwao angude اللهم اجعلنا منهم بابوزا ايوزا الله اكبر ولله الحمد ورب وانغزي باتوكا كوني بايتامو سينه
1: باوانغزي الله يجتوي نبكد
0: صلى الله عليه وسلم سبع الله تو
1: وانغزي
0: يقولون سلامنا bamaleka bagamba wa wujuhun yawma idhin yani yawma alqiyama ebyanye mukunwa kunkomer alaiha ghabara shay'un qalghubar fabinanga birkenfuf lianna hadha mima qabiha kubanga bibi
1: biwunya
0: bivumirirwa tarhaquha qatara ay dhulma binikizikiza maso ulaika humul kafaratu alfajara الذين جنب بين الكفر فجور باغت وقت وكافر نوبونونف باغا امبتيري كاتوندا نبايكوبيرزانا abantu okuri ebisiyaga bagatta wakati wokuba anti bawakanya katonda
1: nokuteekawe
0: bikole yonef byokono na abantu teri katonda
1: era mwekolechino
0: chechiteke dokola nibasasanya nobononef mu bandu nibatandika okwoleka okusindika ebintu ebyobusego ku mitimbagano kubanga tibakkiriza kubawo kwa Katonda wanas'alullah biyagama Sheikh Muhammad al-Uthaymeen ta'ala an yaj'alana min mimman wujuhu musfira teka mbagano kubera ebyenyibyabibera musfira dhahikatun mustabishara innahu jawadun karim bwatu byakumekkiriza ebigambo bye Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen wetu tumalirize sura eno nga nandi egombye okubanga tufuna ehidayat enfunda funda ebyo kuyiga okulungamya okuva musula obufunze nisolwa lero mudarusedako inshallah taala tumalirize sula tugaende kusula edda kujibeta takwiri wajazakum allah khaira wa baraka fikum wa nafa bikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: Boom chakala. I drink it rock up boom boom. I dance dance dance.
10: Nenye silver baka. I win it double double.
9: Boom chiki.

Allah subhanahu wa ta'ala gamba yaumu runaku uruo tarawunaha mugenda kulaba isawe yoweliba ngetuse ngechiyama mugenda kuchiraba nga chituse urunaku uru rugenda kubera ruzibu nyo mugenda kulaba tazhalu kullu murubiatin ngachabu lirabuli chonna chonna chiyonsa amma arubaati ngachabu lirecho chichiba chiyonsa watabau kullu di zati hamlin hamlaha chigenda kubera nga bulichino urubuto chisawansi urubuto urwacho urugenda kufamu watara nasa sukara muliraba mantunga batamide wama humbi sukara na yenga tebatamide nchibanywete chitamizo bomwe nge walakina azaba Allahi shadidu na yenge chibonerizu cha Allah chechisu sembera yobu ntu kabuli muntu ye nata mide chiyama gayuga atagaladda munonga Allah watu gamba nga Allah wagamba nti abantu baligenda kubera nga batabadde no baddiringa ebiwojjolo ebipaapaala mu bbanga embeera egenda kubera nga nzibu nnyo abantu bagenda kuggwamu akategeera olwa musisaali bakutte ensi eyo n'okkankana kweriba ekankana ekintu kyonna ekiribeera olubuto kigenda kuvaamu olubuto ekiriba kiyonsa kigenda kwabulira ekyo kyekiriba kiyonsa nga buli omu ali ku lulwe.

Ya ayuha nnasu abange mu abantu in kuntum bi mubira fi raibin gamu inokubusa busa min alba'thi kustikwatagana n'okubazuukiza nga muvudde mu ntaana zammwe ku bulamu obulijja fa inna mazima ffe khalaqnakum fe twabatonda min turabin nga tubajja mu ttaka Allah yali ayogera ku jjajjaffe Adamu alayhi ssalaamu kwe yatonda mu ttaka thumma oluvannyuma min nutfatin Allah yabatonda mu mazzi nga mwamala mu kika ky'amazzi ennaku amakumi ana nga hadithi bwe zitunnyonnyola thumma oluvannyuma min alaqatin Allah yabatonda ng'abajja mu musaayi oluvannyuma lw'amazzi Allah subhanahu wa ta'ala yatussa mu fomu y'okubeera nti tuli mu kisaayisaayi ennaku era amakumi ana nga hadithi bwe zinnyonnyola thumma oluvannyuma min mubghatin Allah n'atutonda mu kinyamanyama Allah subhanahu wa ta'ala n'ayatunnyonnyola mu fomu eyo tumalamu ennaku amakumi ana oluvannyuma lw'ennaku kikumi mu abiri ne basindika malayika mu lubuto lwa maama wo n'ekuleetera omwoyo n'ekukuwamu oluvannyuma ne bakuwandiikako emirimu gyo mirungi oba mibi ajaliyo olimala bbanga ki kuno ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bakuwandiikako buli kyonna ekikwatagana ne riziki yo ng'owezezza ennaku kikumi mu abiri Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu singa abeera nga atuuse mu kika ky'ekinyamanyama nga mu kifaananyi ekyo mwali mukhallaqatin mulimu ekinyama Allah subhanahu wa ta'ala kyakuza ne kibeerera ddala nga kigenda kubeera omuntu atondeddwa mu bwenkamunkamu nga ye muntu nga nze naawe eyabeera ekinyamanyama oluvannyuma ne bakutonda ng'oli muntu ajjudde wa ghairi mukhallaqatin ate waliwo ekinyama Allah kyatatonda mu muntu ne kibeera olubuto oluvuddemu ne bagamba nti omukyala avuddemu olubuto Allah subhanahu wa ta'ala gwe yaliwo olwaleero ng'omuntu yatondebwa n'ozaalibwa agambye nti li nubayina lakum twagadde tubannyonnyole gye nvudde ewammwe musobole okkakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja batambuza mitendere egyo ayina obuyinza obubazzaawo Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa nukirru fil arhami tutebenkeza mu nnabaana ma nashaau oyo gwe tuba twagadde oba ekyo ekinyama kye tuba twagadde ne tukitebenkeza mu nnabaana okutuuka bwe kinaakula ne kibeera omuntu ila ajali musamma ne kituuka ku kiseera ekigere ne bamuzaala nga muntu ddala thumma oluvannyuma ng'omaze okufuluma mu lubuto lwa maama nukhrijukum tiflan tubajja mu mbuto za bamaama bammwe nga muli babbebi abatalina kimwesobolera kukola thumma oluvannyuma litablugu ashuddakum abamu mumwe mutuuka mu myaka gy'obuvubuka ne mubeera nga mutuuse mu myaka egy'amaanyi wa minkum ng'ate mulimu mumwe man yutawaffa abafiira awo mu myaka egy'obuvubuka wa minkum ng'ate mulimu mumwe man yuraddu oyo gwe tuwangaaza tene ne tumuddiza ddala ila ardhali lumuri mu buwangaazi obunyoomebwa ng'ate yali musajja ow'amagezi naye ne tumuwangaaza emyaka mingi n'abeera nga takyatikiira ng'awungutuse n'okuwungutuka liya'lama likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'an nebukeri nkyangu omuntu oyo eyali omugezi takyayina kantu konna kamanyi mu bikwatagana n'obulamu bw'ensi obwo obuwangaazi obungi Allah bwamuwadde watara al arda Allah agamba oyinsobola okutunulira ensi yo wano nga owangadde ku nsi n'olaba ensi eno hamidatan ensi eno ng'ekazi buli konna akaliko tekukyalina kantu kamunyeenya tekukyali kantu mpewo keekuwa byonna ebintu bimera bikalidde mu ttaka olw'omusana faidha anzalna alaiha almaa neesinga tumala nitussaako amazzi enkuba yaffe neetonnya ku nsi ebadde ebedde ng'ekaze buli kintu kyonna nga kifudde netutonnyesaako amazzi ihtazzat warabat mugenda okulaba ng'ebimera byammwe bitandise okubeera nga binyeenya bivaayo mu ttaka nga bijja bikukunukayo bijja bimera bijja bizannya bijja ku nsi kuno nga biyina essanyu olw'amazzi wa ambatat min kulli zawjin bahijin ne kibeera nga ensi yammwe etandika okumeza buli kika kya kimera ekibawa essanyu ekibasanyusa Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwakubira ekifaananyi ky'okuzuukira ekiseera kituuka ne mulaba ensi nga buli kyonna ekiriko kikaze kifudde naye bwe kimala okufa ate n'atonnyesa amazzi era mu maanyi ge ebintu ne biddamu ne bitinta ebimera ebitusanyusa ne biddamu ne bibala ne bibeera nga biri ku nsi kuno binyeenya bicyakala olw'okubeera nti bifunye amazzi oyo asobola okubeera nti yalina amaanyi agazzaawo ebimera oluvannyuma lw'okukala ne bifa y'oyo alina amaanyi agajja okubazzaawo oluvannyuma lw'okubeera nga mufudde

0: Allah subhanahu wa ta'ala gamba hadani khasman banu bakaya na abantu bali babiri ikhtasamu fi rabbihim ngechi bakayanya babiranga bakayanira ku nsonga za Katonda wawe abamu bakkiriza nti Katonda tazalibwanga abala ne bagamba nti Katonda yazalibwa abamu ne bagamba nti Katonda taina bawalanga abantu bagamba nti bamalayika bawalabe abala ne bagamba nti bamalayika badduba Allah abamu ne bagamba nti Katonda taina nnyina abalanga bagamba nti Maria yennyina Katonda abantu bakayanira ku Katonda subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti no waliwo bakayana babiri ng'abamu bagamba nti Katonda tali kino ng'abalala bagamba nti akiri Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti bano bakayana abantu bali babiri nga bakayana ku Katonda waabwe baladina kafaru nayaba abasazeewo okuba abatakkiriza ne babeera nga bebakayana kyebabiri naako bujulizi bwa namaddala wabula bagoberera ndowooza za myoyo gyabwe qutta'at lahum thiyabun Allah gamba bagenda kuba kumolera yengoye minnari nze bagenda okuyingira nazo omuliro Allah subhanahu wa ta'ala gamba abantu abalibeera abakyamu nga bazuuliddwa nti nno kye bakayana mubaali bapanga kipange kuno ku nsinga sikya amazima agannamaddala Allah agamba nti bagenda kwambazibwa engoye ez'omuliro bagende beesogga omuliro nga bali mu bugoye bwabwe obw'omuliro yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim oluvannyuma lw'okuyingira omuliro nga bambadde obugoye obusaanira ab'omuliro bagenda kutuuka mu muliro babafukumuleko waggulu ku mitwe gyabwe babeere nga babayiira amazzi ag'olwege emitwe gyabwe egyo egyali nga giyiyayiya ebigambo ebitali bituufu Allah abeere ng'agisiika n'amazzi agalabika nti gagenda kuba nga gookya nnyo ate nga bali mu muliro wakati ng'ate n'engoye zebambaziddwa nazo zirabika nga zifitinga mu muliro bulungi nnyo nga zibongerako obulumi obw'enjawulo
1: yusharu bihi ma fi butunihim wal junudu
0: Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'otugamba nti bagenda kuyirwa ng'amazzi ag'olwege waggulu ku mitwe gyabwe gabeeringa gabookya yuzaharu bihi ma fi butunihim ate bwe banaabanga bagabanywesezzaako nga gakulukusa byonna ebiribeera mu lubuto lwabwe ng'ebyenda byonna nga bifuluma nga bigenda mu kisenyi eri ate gye bagendanga okusanga ate ebintu ebyo bibavuddemu ate babiddemu babinywe buto waljuludu era amazzi ago bwe galibeera nga gafukiddwa ku maliba gaabwe gagendanga kulukusa amaliba gaabwe gabeere nga amaliba gaabwe gababambukako nga gabavaako mu bulumi obw'ekitalo Allah subhanahu wa ta'ala nga era bagamba abo abajweteka ku Allah ebyobulimba nga bamaze okubeera nga banywesebwa amazzi agagenda okukulukusa ebyenda bwabwe n'amaliba agano kungulu ku mibiri gyabwe gagenda kukulukuta nga gabambuseeko olw'amazzi ago walahum maqami'un Allah subhanahu wa ta'ala agamba ati baina ya gaggo min hadidin ag'ebyuma ge bagenda okubeera nga bagabakubisa gayita emitayimbwa bagendanga kuba kubisa emitayimbwa olwo Allah subhanahu wa ta'ala abongereko ekibonerezo ekirala ekyokukubwa nga bakubisibwa emitayimbwa nga bamalayika bababobola nga babawumiza n'agaggo ag'ebyuma

Allah subhanahu wa ta'ala gamba lakum fiha manafi'un mulina mu bisolo ebyo bye muba mulese kujja okusala eno e Makka bwe mubanga essaawa y'okubisala tennaba kutuuka musobola okubeera nga mubiganyulwamu Allah bw'agamba lakum fiha manafi'un mubiina mu emigaso egy'ebika eby'enjawulo musobola okugira nga mukama amata gaabyo ne mubeera nga muganywa musobola okubeera nga mubitikkako emigugu gyammwe ne gibibeera nga bikyasobola okubatambuza ila ajali musamma okutuuka ku kiseera ekigere nga bwe mukimanyi thumma oluvannyuma essaawa bw'eneeba etuuse engeri ey'ebisolo ebyo mahilluha ila albaiti alatiq essaawa yaabyo ey'okubisala bw'ebeetu esembedde mubitwale mu kiseera ekimanyiddwa mubitwale eri awali ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala gye mubeeranga mubisalira so si mu makubo oba so si mu bifo ebyo ebitateekebwawo okubeera nga bisalirwamu.

Allah subhanahu wa ta'ala yatuki kisera na gamba bakiriza na buba biringa birwana kuruvanyuma rukubera ntibali batulugunyizi bwa Makka na gamba mu ayene bakirizo kubera ngabirwana ko uzina chikirizi dulwa lero lilladhina yabu yuqataluna abarwanyi sibabu lunakunga batulugunyizi bwa abatakirizanga ngaba batulugunya buli kasera babiranga baba isabubi tibabagala kubiranga babarabanga basinza tibagala kubiranga babarabanga bali ne nabbi wa Muhammadi Allah yatuke kisana yeta managa mbantu kubana lero mukirizibwa mwa batulugunyizibwa bi annahum zulimu kubanga bali azamanyi zidwe banga dine chiitiride kukirizibwa je bali okubiranga nabo birwana ko batandiko kwerwana ko wa inna Allah ala nasrihim Allah kumukubata asa Allah wicho kubata asa wadinga batunu la kadiru na aja kuchisobora na mumtandi kukwe wanako na imu turugunyi zibbe banga dini nga sinna bakiriza kwe wanako echo kubata asa nja kubata asa kubanga nze nwani la kusaidi ya bakiriza

0: Allah ga faka ayyin min qaryatin rifuka bi meka ngabi njinyo obe byaro ngabi njinyo ahlakna habitu zetu zikiriza wa hiya zalimatun gana byo byaza manyi zanya mateka ga Allah wa hiya khawiyatun ala urushi habibi byo byakwira dako busolya kwa gwadda ebubagu nebwiranga bugwiri debizimbe byabwe wabirim mu'attala nenzizi kwebali basi matizi chalina kabiranga simaka mazzi enzizi zaabwe zonna zonna zaawummuzibwa tekukyali muntu akimako mazzi bantu baasaanawo wa kasirin mashidi embiri ezaali ez'amaanyi entumbiivu zonna zaalekwattayo tewakyali asulamu bameka betusse enzizi nga tezikyakola tezikiriko bakimako mazzi ate nyumba tezikyaliko basulamu yadde zaalinga ntumbiivu obusolya bwagwirwa dda amayumba tekukyali muntu gw'ogamba nti wuuno ebyalo bingi betuzze tuzikiriza eby'ekika ekyo Allah subhanahu wataala bw'agamba mubaka
1: afalam yasiru fil